mini sama kuma so ya betra mu ni anya na asen wo be sasa no ah me pasa me mani so me pasa me mani jo mai ara ba ha kwame na miyeso me pasa me wona me pasa me jano aya me yo so ni tia nyume na to mi bi ni udi asia sa to mi ni yesu manja kan ani sa to mi ni yesu manja pani che ko sa wo tia nyume na tete wa bi koswa yesu kristo wa ke ni ja e wa nyume mo nyume ni to mi ni impani che ko mi ba za ni sia no malaika ba se aya na na ma resi nyame ke sa katoria Oh, sorry, I'm here, me better than this, you know.

party. Ne cry with you, dear mo. Kosoa, ne sunya miyo. Ne vya sepu bebiye. Ama wade wo. Me si wadi boom.

se nyami yo nyami a obetwa mana so ah ko timi chama na so a wanta taswa anta muni power mo se le sasu mori ka wa do wo obetwa mo do na tani pati sa pimwa nyami se min kan cho se empemoi no o mane sasu a

Ayo hene, ayo hene, apa? Mese osa hene Kristo, oma ni desu. Ayo hene, ayo hene.

ti wo ye de ehi na wa kwodro na poni pe na wa ye nyan ko po tu fanta na sam se re to me sa ti nyan wo di moja te ubra ko ma ye se moja na nwa ka fa ti ni o ma ni pa asimum la mi ani ai na wa di nyan ko po na mi se so quality sa da ma ma haya mumla maximum na ta su trema a present ground one part. I'm not watching down. Hallelujah.

chana mava. So I son wa wane mo nyamu wa kwe mi timen kwa. Usien tu fro de yeda mnaba ji aso. Uba kaya sama kasiye niya inti nina rabe yine diya tura yaya. Erade anu kaya kasama niya

Anka ready bet to me a ye. Anka unfa o ha biara mo. Anso a jidini. O dance di ene se. Anka ni a wafa mo ene se. A unia mi ko ha mo be di a dance di a chana mani jidia si pie. Ya mi wahon kwa inso ma.

0: sofuo seus ene dai ni ameka tira na sama obi amena na so asintia me ne dai rawa sima nyame woni mni aya mane ma ai ni awaka nyina na sa mwa mwa so amone so amra amu koni ari buano mumra me chaina na sia mo na mema mwa home ewa yesu
1: hey eradi bibi amye
0: ediene hiwa
1: Bibi pa, kama kumasu,
0: onyame,
1: ase bibi.

0: Osafo Bisma. Ebe bi bra ba mo poor e yiye bra mi. Ebe wo me bi mo fo ma bra ba nko. Ebe ti ti be bra. O bi nya wo bi e fi be bi ara. Awurade na mo so ka satia ni ma. Nti be ka bi ti awurade ma e yiye bra mi.
1: Mi nya e no kwa. Na so dia mi ni ni sa odi fu bia ni wo ka ye na nko pa. Isa se wana waso wane so abre na wo ko mo bu no. Womra onu awurade nti. I'd be there, I'd rather one of my